0: Ngeza ko, ngeza ko kule mango nyimiro baba. Agamata. Oh mure kera yomkao nyabisa. Arwao. Bakwenda mbazi tinyambazi. Simani. Ari atenyao. Aha. Kale kale. Ngeza ko wa matenyi, ngeza ko nange sibyangu na yengeza ko. Ndabengo lya kunsamaki nange nga
1: No.
0: Ya chiulira ku. Otepa kuruganda nuna akoleka gwe. Mganda gama. Ngesebo. Bacho ya garasi. Oh.

navalio ni mchakara akaru mumazireka na ye baba ebuja kuchao kumachango de akoga masinga na manyi zingatangaze yo mulije mulije yes.